Akay ticho nah kanapnok jenis lahubal, itnofone by Dios. Chikokan ayatsim, tolchashkan kan oko kapshalwi, yung honok sa mahanil ko programa.